ñu nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israïliyat yi naan dafa mënu tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi loola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko loola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ loolu nak mo di njambar ndax dama damay goy ñepp ñu yalla bindu tabaraka taala bind ci ñoom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu lo nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañu tuddé nak ak njambar waye njambar nekkul ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul lu la lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len lolou taxut may tag sama yunit bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolou aw tagal ci domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yunit lay don yunit nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yunit mom yalla lay tan def lako mina salihina ci ñu bax ñu lay bok salihina ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñe nga ko muy magi barki demb ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñe nga ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programmeam nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihuna na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñewu ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dadi jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi yusma bara anna yakunu li ghulam wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen bi am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci juroom ñeen fukki at ak juroom ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm gi am 120 ans digënté bobu la yalla tabaraku taala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé juroom ñun fu ci ak juroom ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen bu dul gis pour li tax nit di am dom muy joggé ci wénam di jaar ci li ñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm do mëna sasu loola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gën jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikkat ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikkat digeen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamné mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddihan

wax nek ndox mo upp doole doomu adama dekk ak mom daf lay jafé lol wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkalla yalla du taw ngir yaq dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wa yow yeen bal mu ci baat bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy jeri mu ne ko yaq dal rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yaq ay dal tabarkalla xam nga ne koku xalaatam neew na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu makfiratan minan nabati dekk bo xamne dafa bekkor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam sallaw buñu mayon fukk yu mel nonu ci kanam légui tay rek du so deg ku jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu térak joté ko seen mu yor bi yu bes xaaliss yu bes yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tubaab bi da bayyi defar ay billet xaaliss nga gis ñu leen di saraxaat ay billet bu ko defé yépp dekk yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamne yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiw yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaaw bi mo ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di génné ci seeni xabru kadhalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi génné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sol ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di génn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nek ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nek ci mom na gerte melal mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti yak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nonu la len dekkal yentam ñun ñep do ma dama suñu ko soole ci biir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkalla ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mënu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jiyé rek moy sax daal di gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtu zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeri xedi khalaqa al azwaj khadi kullaha yab al asnaf min al hayawanat wal nabatat wa ghayr zalik mo bind xet yi ba dem ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga tam ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci somorom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golof ba demé ci gunoor yek lo mën di dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bind yep ñu nek ay xel fas yi am fasu nar goor ak fasu nangam tabarakallah nonu ñu koy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yep khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xéss ak ku ñuul ku gatt ak ku guddu lool la ibn abbas foori je doon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamid wal abyad wal azwad wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib ñentel xatum juroom ñaar fukk ak juroom mune

wow ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu wow ndax gerté bala mëna nit ki dafa dé ba wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu dékkene ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon ma ngay dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mak waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dugulante bobu ak gennante bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dess lal qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg bi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël ci le wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tudo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika alhayatu walmaut naka nonu dundu ak de ku nekk ni neena dama dama bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yeex ndank xaasu nekk de xam gaangi lek dundum ci muy dugënte xaasu nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yar ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcc gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo di do mo adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat bin Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pacte tay bi yoon ci bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonte bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna nigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi nigum yalla yalla ne ko nigum yalla buñ jappé ay xarit ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi nigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm nga di bëgg di bañ ku wetti ndax wetti nga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak gisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla nena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñom ak xegu xegu ci ñom ak xegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat
manam

0: wa antum yibatun lahunna kun jigen ko amagul ci gor ñi jëkër amago yéré wa mata salibater tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libas yéré moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna xet ha bi gëna yiw na sel ko fu ñew tay nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yéré bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yéré bi nun nga yéré bi bur bañ mu lak nun nga war yéré mi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yéré mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa bis mu jangaan ko legi tay nga ñak dang koy yok nank ci ndox mi fete fete koy rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak bis ke baxu ginaaw yere yi mo la na rasulural ku yereem jitu bo beugi mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama ni cang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jiddu sen legi so beugé koku mo sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jot lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goli sal falata ci mbeddi wala falata ci keur gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal dengal li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yire manam ay soxna yu nek ay yire lo la ko wax
1: sunu nak dañu daan ray al anbiya ay yunantiya bi qayl haqqin ci lu deug deug yunant bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko nek xelni lola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan jalgate ya'taduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaraka taala reggal nga war fayam nga dem jegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate wa zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi digle ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñeekelante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñeekelante lu baax ñeekelante doom adam mu ñu ko ñak def keur keur doom adam mu ñu ko ñak def muy mukabada moy doom adam la qad khalaqna insana fi kabad comme mu ñu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di keur keur yi del def bara sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga fexé boy rot ngay soti ci bëlgu ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraku taala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bëlgu waye di rot di soti ci suuf mom lolu dam solo te dama dama nak fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xam nañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxam na pulu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré suñu ñaram

mom bu lu ko di doxale ndax deg gi nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytan mbollem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok ndey ak bayyi wala yeena bok ndey wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su mo fekké ne amna parti ya nga parti ap parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rakal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñeek alquran na bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñu laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarkallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa yi xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko bayiko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna ha'ula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga male yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañam subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genee dekk bi su ngeen genee rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genee yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daadi tak seni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wamat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa ak lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def ngor si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topiko muy innakum muttaba'una

talut bil junudi jita soldar sa qala mun len inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti bi na len ci dex waaw fiek buñu agge dal bari te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn dex mubtaliikum bi na len buñu agge dal bañ amna fa genn dex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar fi ngay depp wa man lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñu and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jégg ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ax sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel soxol lu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah